uphupho onawo ngomva uzokuwelisa ngapheshe khona insizwa eBhayibhelini ogamalayo lengoDavide akekho wayazi ukuthi iyoke ibe inkosi ngoba yayingomncinyana kubo futhi ikhona inkosi ngesikhathi sakhe iqhuba imisebenzi yayo ngendlela kodwa kwaba namaphutha enziwa yile nkosi kodwa ngakhuluma iqiniso namhlanje kunamaphutha abazowenza abantu uma uJehova esefuna ukufaka wena esikhaleni uJehova uzokwenza ube yimanager uJehova uzokwenza ube yisupervisor ngiyacela emsebenzini osebenza kuwo musukuyibeka phansi musukuyithatha usho ukuthi hayi khona imanager la mina ngeke ngize ngibe yimanager ngoba zikhona vele imanager uJehova uyakwazi ukudidisa umuntu ukuze afake lona semkhethile angazi noma ngizwa kahle na ngizothi namhlanje uJehova ungithumile ukuba ngikhulume izwi lesibusiso phezu kwekusasa phezu kwempilo phezu komndeni phezu kwakho mlaleli wami uyabuza umlaleli ubani lo okhulumayo umprofeti uDr Mzinto uMavula kuvaliwe uJehova ongithumileyo ubavulelile abantu bavulelile wabavulela imisebenzi wabavulela imali wabavulela imindeni kunabantu abanabafazi ngenxa yokuthi uJehova ungisebenzisile ezimpilweni zabo kukhona indoda njena lendoda kade isanda kusenda imeseji ibonga yasenyukhasela lendoda sazani nayo lendoda ngafaka isandla ebhaketheni ngakhipha imali.

amqaqela impumelelo njengamanje une moto entsha umacekeceke ayithenge emelo iML lo baba lona uje babengema bese ngibahambile abaprofeti kodwa ayi babengema kude lokuba bangisite kodwa babengema ungisitile wasita

0: baba.
1: Wafika kwezinye zeinkonzo zami wasebuya.
0: Yebo baba, ngathi mangifike kwezinye zeinkonzo zami ngaso wabele wabuya umyeni. Futhi nje nezisebenzo zakho ebese ngizisebenzisa zingisebenzele kakhulu ngoba nongisho nanimenza ngihola kahle hlezi kahle ekhaya.
1: Ubaba njengamanje ayisekho lezi impiko ebekade nazo zokukushiya.
0: Umshado omusha ungasithi ngishade.

0: kumbule uvalekile. Ngabe kunzima kangakanani uyakwazi ukuvula kuvalekile noma ngabe sekuvale laba babophe ngamasindo amakhulu iwe nje amene.
1: Anina. Aha usho. Ya.
2: Ziyaqaqeka sisi nganikele esontweni lakho angimboni omunye umuntu engaya kuye nangaphandle kwakho dokotela. Ngathi ngithume ke ngandala umshini ngo-R10 ngawina u-15,000.
1: Hayibo.
2: Dokotela. Nami futhi dokotela ngathi ngangigula namayo nangapha ngaphezi.
1: Ya.
2: Ngalento ngasebenzisa imbiza yakho ngaculula yangisebenza yangina kakhulu dokotela kwaphola amathumba kwaphola zilonda ngimumva ezingeni ngibonga kakhulu dokotela.
1: Wawuphuma amathumba ngaphambili nangemuva?
2: Yebo dokotela.
1: Njengamanje amathumba wasekho?
2: Awasekho nje aphelile ngasebenzisa imbiza yakho nje aphele nya.
1: Ngenxa yembiza lena okuthiwa umkhucululi wena usuphelile.
2: Ngiphilile ngiphile saka dokotela ngisenakwani.
1: We mama ungathini kumuntu ohlala kube ngathi uthi angavela lala ngeqolo ngoba naye enaleso simo samathumba ungathini ungamelule ukuthini ngoba hey umhlumo babulela abantu baqhuma izimpumpa baqhuma izinto engaziwa abantu bavele banuke kube ngazi ukuthi kuchelwe istamkoko phezulu kwempilo yomuntu ungabelule ukuthini umuntu onokufa okufana nalokhu kwakho.
2: Ngamtshela dokotela ukuthi akalandele inkonzo yakho dokotela athole usizo njengami dokotela.
1: Ya.
2: Dokotela ngiyabonga kakhulu.
1: Kolongile mama siyabonga kakhulu siyabonga kuvuleka kweimali nje nokuphila egazini kuyathokozisa lokho. Fona umlaleli wami likhaya lethemba likhaya lokuphila likhaya lomprofethi uyu mavula kuvaliwe lo uye umprofethi othunywe uThixo. Hey we bantu bakithi inkosi yami bantu baseThekwini hey ukube kuthiwa niyashesha ngabe ukube kuthiwa impela niyakwazi ukubona ukuthi bangakanani abantu engibamisile ngenxa yenu ngabe impela ithe kulonke amatekisi agcwalisa abantu nje ngolosihlanu baye emansele number 110 ngoba abantu bakaJehova bayangifuna umhlaba wonke kwamavula ngiyakubikelela
3: babudokotela.
1: Yebo. Ngiyaphila. Hey, we mama ngiyaphila nendlela engikhuluma ngayo uyangizwa uthi ngishapu. Ya.
3: Nami babudokotela ngiphila kakhulu ngizophakamisa ukubonga ngendlela owangisiza ngayo ngenkinga yemali zababa zabazali bami beshonile. Ngifuna lokhana ngifika enkonzweni zakho ngithola usizo imali zabazali bami ugcine seziphumile namhlanje ngemikhuleko yakho nosizo lakho nje size kakhulu ekhaya namhlanje sesirayisi sesikwazi nokuthenga ukudla sidle sesizefasha ngisho nomuzi uqhobo.
1: Hawu seninekhaya.
3: Sinekhaya mavula kuvaliwe sinekhaya babudokotela ngamandla akho ngomkhuleko wakho nangenkonzo yakho hlokwane sifika ba.
1: Mama siyabonga kakhulu wemama siyabonga ukuthi nje seninekhaya kuyangijabulisa lokho ngoba ngithunyelelwe khona vele ukuvulela abantu izinto abangenazo babe nazo mase befike kumina ma.
3: Amen baba sibonga kakhulu namhlanje sesifana nabanye abantu kanti nomakhelwane kade sebesibiza ngezinto ehluphekayo.
1: Awu kodwa Jesu
3: imali zabazali namhlanje sesishayela phezulu ngenxa yakho mavula kuvaliwe babudokotela.
1: Ya
3: hayi sibonga kakhulu.
1: Sibonga kakhulu wemama uJehova kubusise kukhanye kuqhubeke kuye phambili kakhulu wemama.
3: Amen mavula kuvaliwe siyabonga babudokotela uqhubeke njalo nawe.
1: Amen. Mlaleli wami lapho ekhaya izinto ziyenzeka ekhaya lethemba ekhaya lokuphila. Ey angizukuyivula imali ngolosihlanu abeze ukuphakama abantu empilweni kwamavula kuvalwe nyakwemukela.
4: Yebo linjani baba?
1: Baba ngiyaphila nkosi yami ukuphi nendawo?
4: Isedududu.
1: Aw idududu ikuphi idududu kanje? Awami nkosi yami yebo baba.
4: Kumnyama impela nje ikuvaliwe imali.

0: ali konke akukho kusho ukuthi asimile kanjalo futhi nokunyanyana nje nomphakathi engaselawo kanye nomndeni futhi
1: awu baba lalela kofana kusondele ngizokulungisela nganoma bake bakutshena yini ukuthi wena uhamba nomuntu ongasekho egazini lakho unento ohamba nayo eyispoki lento lena baba yenziwa ukuba wena izinto zakho zibe nesibopho njalo mawuthi uthinta izinto wena baba zivele zimosheke kunokuthi zilunge
0: haleluya kunjalo impela
1: ya lento fanake ngiyisuse baba ngoba iyaphila iphila egazini lakho ixosha muntu osondelayo ikhahlela kwasani uthi uzama ukwakha nekhaya ikhahlele umuntu wesifazane ikhahlele ngisho nemizwa yakho uqobo
0: yebo kwangane zami impela ngiyiqhelile
1: kimi yosi ivele yakuthanda ngiyibambile baba fika ngizokulapha
0: haleluya
1: amen baba dake dake koko dake koko Fona mlaleli wami likhaya lamandla likhaya lokuphila. Yebo Nkosi, yebo Nkosi, yebo Nkosi. Inkonzo inamandla, inkonzo enamandla ngolosihlanu. Buya imali yami, uhlaleleni kulowo muntu. Buya imali yami, bazoceba abantu. Bantu bazophunyeleliswa ngolosihlanu. Ethekwini ematsele number 110, uyamenywa. Yebo kwamafuna sokwamukela.
2: Baba uyaphila.
1: Hey we mama ayibuza into efana naleyo kumavula kuvaliwe ngiphilile. Yeah.
2: Hey baba ndazi angazi ngendlela esifikela ngasele ngiqala izinto zakho izinto la ekhazivulekile.
1: Hayibo.
2: Right. Yonke into ekuseni nje kade ngiyothenga ama lokhuzana ama products akho. Ithi ngithethe kufini ngithola u-100 rand.
1: Hayi Nkosi.
2: Ithi nje ngathenga ngathi hayi into engingayibuyanga nayo inhlobo yeswashi.
1: Ya.
2: Ngiyabisa-ke ngizinto la ekhaya ngiyabona impela izinto zivuleke ngempela ngempela ngempela ngempela.
1: Awu mama siyajabula kuhlukuzwa lokho ma.
2: Ayi ave ngijabula baba ngazi yazi ngifike laphana ngijabula bengithi ngizokubona ngifike ngiphethe amanzi echiphi bengawashiya ngathi ayikudeke ngiyashiya ma manje bengitshela ukuthi inkonzo
1: kulungile mntanami ngizobe ngiwabusisa ngolosihlanu ngizobe ngiwabusisa nangesonto mntanami kuyoqhubeka kuzokhanya kuzoba kuhle inkelo siyami njengoba sikhuluma nje iqaqa iyibopho
2: Hey, ngiqaqile baba la ekhaya. Siyakha manje ingane ingithi ingane bese ibalekile ingasafuni ngisho ukuhlala la ekhaya. Hayi baba ingane ibuyile zakhindlu
1: eyini
2: indlu kama.
1: Ya.
2: Zakhindlu kama nje ukuthi umandle ngoba uma ethufuna umsebenzi wakhe. Zakhindlu yakhe manje siyaphela. Ave kunokuthula ekhaya baba ngathi manje umashanela ne ngishiphe ngumashanela

0: yakhe manje siyaphela ave kunokuthula ekhaya baba ngade kanje umashanela ne ngiphenge umashanela nje nonozimanga hayi
1: awu siyabonga kakhulu wemama uJehova kubusisa kuyaqhubeka kuzoba kuhla kakhulu wemama
0: esho yawulukile umndeni wakho qhelani kuwona angazi baba angazi baba ngazi
1: siyabonga kakhulu mntanami uJehova akuqhubeke mntanami ukukhanya
0: Ey baba ngazi itoho ndilona nje iprelayo
1: umntanami itoho liyeza umntanami selivulekile mntanami sekukhanyile
0: ngiyabonga baba ngiyabonga
1: amen mlaleli wami lapho ekhaya kudala wena uthi ucela ukhuleka uthi ufuna ukuhlangana nomuntu ophethe amandla kana usumbonile kanti manje wasuyanqikaza manje wawukhuluma lokhu kumasensisi noma ukukhuluma amasensisi aseshonephi manje wawukhuluma into enhle nje kwamavula sokwamukela ngithatha ogcina manje
2: baba umavula kuvaliwe
1: yebo
2: ngithi manje fanaza phatata
1: kwenze njani emama
2: Ezo baba, walamazi owakhulumayo wathi ingilosi izophilwela baba.
1: Yebo.
2: Kunesitha baba ebendinaso. Usisi owangithathela indoda baba.
1: Kodwa
2: namhlanje sisi baba lo sisi ushonile engozini yemoto tata.
1: Awu, awu.
2: Uya tata endlini leqhwela imithwalo tata.
1: Mm.
2: Ngihlala naye kumande tata ngoba amazwi akho nengilosi yakho yakhuluma tata umavula kuvaliwe
1: siyabonga kakhulu wemama ukulwelwa ingelosi kuyinto enkulu ngoba abantu awu siyabonga mama uJehova qhubeke ikhaya lifudumale impilo yekhaya iye phambili
2: uphile njalo baba umavula kuvaliwe dokotela wena wenza into zenzeke
1: amen Mlaleli wami lapho ekhaya ngiyakumema kwinkonzo yangolosihlanu ngifuna umuntu mina othi sengihluphekile baba sengihambile kodwa akekho osizi ndemina lolu sizi lakho akekho oyoqaqa kulona yimi ubulinde mina yabona izindonga ezidilikayo lapho ekhaya zilinde mina ukuthi mhlaweza kimi ziyoye kugilika yabona njengoba ungapendile nje wakhila impela kodwa upendanga yini ehlula ukuthi uthenge upende bekulindwe mina ukuthi mina ozoqhumisa isibusiso phezu kwempilo yakho imina ozofaka impilo ozofaka iglory ozofaka

0: ngothulitha ngikubusisele wona njalo makune inkonzo zami njalo mawuzo ngamavula kuvaliwe hophatha amanzi ngibusisa amanzi lengelosi iyokubusisa iqaqa izinto nangamanzi ofike nawo ngawabusisa nangesonto sikhona u9 o'clock kuyakhonzwa lensebenza kolohlanu insebenzo yobusuku bonke 555 rand kodwa uzobhema ukholwe ziyaqaqwa imali bagwilika abantu amen
1: Engabe unenkinga kashukela zitholele imbiza umkhucululi ka Dr Mzinto Ngema uma vula kuvaliwe kanti iphinde ikusize uma wopha noma ushawe istroke kanti ukho isuse amathunzi umashanela wona uqxosha izilwane ekhaya
2: ngazivulela nokhanye nezimfundiso zalolu hlelo yeza lelisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM
3: umesa khona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale ebukhoneni
2: Imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo yeza lelisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM

0: ngiyakubonga mphrofethi ngamandla akho owanikwe ekhaya ezulwini iyasebenza ijusi yakho iyasebenza ijusi yakho ingenza umuntu sengivuke ngamusha manje sengikwazi ngisho ukuphekela ubaba into ebengingasayazi besengihambisa kwedada
1: Ake ngithathele lithuba ke ngibonge ukuba ubuya ngelokhu uzana ngejuice engayithenga kuyena. Yo ayive eyangisiza. Benginesifo ebengasathembi ukuthi ngizosizakala kusona. Benginama-fibroids kahle kahle umhlungu. Ingisize kakhulu le juice ifike yahlakaza. Iyahlakaza ngafane ngopha lezo nsukwana emva kwaloko kwavele kwanqamuka juqu endibe sengizizwa ukuthi nje sengiphelelwa namandla awu ngiyabonga babusibiya ngicela bandla Nkosi yami ungapheli amandla ubasize nabanye nami sengathi batshela nje nangayo nakule ndawo engikuyona ukuthi nje hey niyasiza le juice abangayibukeli phansi
0: ngiyabonga kakhulu baba ngiyabonga Nkosi yami hey ingenzelile izimanga le juice yakho babusibiya

sanibona. Igama lami Sibongu Gatsheni. Igama lami uSiphamandla Gatsheni. Bengifisa ukudlulisa nje lo mbiko abafethu ukuthi nikwazi ukuthi nilandele lento. Benginenkinga enkulu kabi, kodwa ngikwazile ukuthi ngisizakale kuthini. Ngenxa yokuthi ke uma ngithola usisi wayesengisiza wanginikeza le juice le, ngakwazi ukuthi ngiyihalamuze ngiyiphuze. Umshini wami ngempela benginenkinga noma mami beseqala ezaphuma ukungishiya, but manje ekugcineni ngiyabona ukuthi mama uyabuza ekhaya yonke into i-right ngenxa yokuthi ngiwuphuzile lo juice lo. So yonke into ngiyayibona ukuthi normal manje, umama usekhaya kumnandi. So ave ngifisa ukuthi kwanina or kwawena ma ukuthi wakufisa lo juice lo, ukwazi ukuthi nawe-ke ukhulume nosisi uzokwazi ukuthi akululeke nawe bese yakuthengisela, ukwazi nawe ukuthi ube right, ngoba imishado funa siyibambe bafowethu. Wanami bezehambela umfazi, besehambela, kodwa manje ngiyabona ukuthi umfazi buyi sekhaya kumanje kumnandi. Obuzwa nje khona no-TV bayakhala ngisekhaya. Kugatsheni mina Sibongo mfowethu, kodwa usiyoza ngosisi uthi kuthiwani, uyobe sekuchazela. Kodwa nje lo juice ungisizile kakhulu, uyakwazi ukuthi ulungise into zakho. Hayi, usebenza ngampela into yakho, isebenza ngampela ihlahla. Nomama, yabona ujabulile, ujabulile impela. Angibonge mina.

0: fate. Asiqale ngawo ke umnyalezo womprofethi ngaso sona lesi sikhathi.
1: Ba thousands kwane samandla sokufuna imandla. Ukhulu ngubani ngoba mina

past 8 uzobe sekufundiwe. Lonke osizolidingayo uzokwazi ukuthi uluthole. Wena odinga ukukhulekelwa, woza. Odinga ukukhulekelwa mhlawumbe ufuna ukuthola umsebenzi, phatha ama-CV akho, noma yiphi ke uhlobo lwenkinga obhekene nayo, woza umprofethi akunikeze isibusiso. Uthi le esikhuluma ngayo umaqondanisa ngomhlaka bani, ngomhlaka 5. Lapho ke kube kukhulela ngoqo impela sibhekene ke nene nensebenzo yethu umaqondanisa ngomhlaka 5. But today and Tuesday umprofethi uzobe sisiza ngayo yonke indlela umuntu yena afuna ukusizwa ngayo. Ufuna ukuhlala phansi umprofethi akuhlolele, ufuna ukukhulekelwa, ufuna ukwelulekwa, ufuna ukufundiswa mhlawumbe izinto ey'thile, ufuna ukufunda okuthile nje, noma ufuna ukuxoxa ngokuthize nomprofethi mayenala ke nosizo ngempilo yakho. Namhlanje khona nangolwesibili ukhona. Asiqhubekeke sithole izwi lomprofethi mayelana ke nensebenzo yethu umaqondanisa ukuthi ibaluleke ngani ukuthi siyithole bakithi. Ave kumnandi ukuthi nje uma wenza into uphumelele. Akuve kubuhlungu ukusebenza kanzima kodwa ungayitholi into oyifunayo. Usebenza ujuluke, ujulukele ubala. Wena wabona ithukuthuku zencanga okuthiwa ziphelela oboyeni. Ave ibuhlungu impilo enjalo. Mnandi ukuthi uyenza nje into yakho, nangempela lento ukuthi uyayenza ivele ikuvume. Ayibona leyo nto. So ke iyona ke insebenzo le esichazelwa ngayo ke umpro.

0: lento ukuthi uyayenza ivele ikuvume yayibona le yonto so ke iyona ke insebenzo le esichazelwa ngayo ke umprophet umaqondanisa azobe yenza lapha eThekwini ngomhla ka 5 bese kuthi emshowe ngomhla ka 7 emhla ke silalele sizuze obukhulu kulokhu kulalela kwethu ke vele kube umbuso nje wodwa
1: into zakhe siqondene ayiqondene ngqo eke neke uzothumthatha kalali ngela uphumelela bebhekile ukuthi mina uyogana bekuka uyogana bekuka umuzwa yihlo uyovuka bebhekile belokubelwa ngabantu namhlabeni asizokwenza impilo ngoba kungendlela abantu abathanda ngayo la nathi simyalezo siyimyalezo nathi emsamo yakithi nathi uNkulunkulu kukhona asicobele khona emndenini ngeke sizwe ngabantu la kunadaba nomuntu umthathi into engenandaba nayo ungasakathi mina thakathi kusona thakathi ngoba angagcina yena ngampela ngampela ma usufuna ukuthi uhlabekise umthakathi umkhombisi ukuthi awudalwanga nguye umkhombisi ukuthi futhi awuzelanga uzolawulwa wuye la emhlabeni thathi maqonda lakufanele.

umgabo wakho ungizumdliwa lo ufisa ukuthi angazi ufisela ngezeke ungathi kale nibenomhlangano bathakathi ngibatshele ukuthi elalelana nangenile amasendlini le nto enizamayo le nto eniyenzayo nakele kufuna namaqhinga amasha manje hlanganani manje nihlangane nifune ubi konakele ifikile kahlangathi ufikile umatawuzen ufikile ukusicwalisa amandla siyofela emandleni ufikile inkanye zekhanya ubusuku nemini ukhulu ngubani ngoba ngidlo kwakho ngidlo kwakho o ayike angivinjwa uma ngisiza umuntu angimelwa ngaphambili uma ngisiza umuntu ngoba ngigcotshelwe yena umuntu uba ngisimo sakhe futhi angidabuka ngisodli angixolisi njengomthakathi cha vele mina umthakathi-ke ngiyamhambisa ngangibuzi ukuthi ngimsabi kodwa nje umthakathi ngiyamhambisa iy'nsebenzo zami ziyingozi kubathakathi bahamba nje ngangibuzi ukuthi bayaphi kodwa bona bahlali ngoba ngeke mina ngiloku ngisebenzana nento eyodwa ngisebenzana nento eyodwa namhlanje umuntu ngiyamsiza wena kade umshaye ngenyoni ngiyamlapha inyoni kusasa umfaka umbhulelo ngiyamlapha umbhulelo kusasa umfaka isichitho ngiyamlapha isichitho kusasa umshaya ngezulu ngizokusebenza wena wedwa nje mina sekuloku ngifikana nawe uwedwa nje heyi ziningi izinto ekufanele ngizenze bakithi sengizobe lo muntu uyabuya njalo uzokhala ngithi sekuzozonathi nami manje ngithi ma ngimlapho okunye bevuke kade nguwe nje asuke lapho kumfuhlela ngenkosi malanga esinyama uthi useyaphila-ke manje usengilaphile umprofeti kodwa iy'nto zami ayilungi simnyama ayi ngeke mna ngikwenzeli ngisho iplani kade ngabenzela phela abathakathi indlela nje ukukhomba indlela mina nayo indlela okufanele uhambe ngayo ukuthi uzobuya noma ngeke ubuye kodwa nje indaba yakho leyo mina unkulunkulu ngithume angithwalisi ngasho angiyona inyanga mina ngisonisangoma mina ngumprofethi ngithunywe unkulunkulu uba ngusize ngusiza ngale ndlela unkulunkulu athi ngusize ngayo ukusiza kwami akusona akuyona i-uniform ukusiza kwami akuqhenyiwe ukuthi kufanele ngusize kanjani uyabona ayiqhemwa le nto le uyabona so loku kusiza loku ngusiza ngale ndlela le engitshelwa ukuthi angusize ngayo uyayizwa leyo nto le so wena ofuna ukuthwala ungangichitheli isikhathi wena ofuna ukuphakama oza kuphakamisa wena ofuna ukuthi into zakho yilungi oza ngilungisele wena ofuna ukuphakamisa ibhizinisi lakho woza wena ofuna ukunqoba izitha zakho woza ufuna ukunqoba bathakathi woza ufuna ukwenza izinto zenzeke woza nalibhengele laka-3.5 awufuna ukwenza izinto senzeka ungavinjwa mthakathi ungavinjwa umuntu onomona ungavinjwa mfamona ma ufuna nasemsebenzini uphakame woza sokunika libhekele 3.5 iyaphakamisana nasemsebenzini iphakamisana elamandla wenza izinto senzeka uyayizwa into engishoyo ma ufuna ukuthi nguqondanisele into zakho woza lalela likhona nebhekele liye ufika izitha u-250 izitha ziyakufuna umsukwenza ngazi ukuthi manje uhleli nabantu abakuthandayo ukhululeke nje kube ngathi wena uhleli nje kamnandi ngabe uhleli lalela bakufuna bathakathi uma ulele ebusuku bakufuna nomsuvukile bakulinde ngembulelo bayakufuna bafuna ngisho iy'ngane zakho bafuna ngisho iy'nkomo zakho lalela bafuna yonke into yakho isebenzele kanzima bayakufuna ngekukhumbuzi ngoba bathi usukhohliwe ukuthi bayakufuna thola uvike izithi ibhengele zizokuthola futhi izitha uma ngabe kuthatha kancane izitha ungayithithe u-250 leli bhengela uvike izitha lalela thola ungavuthulula ngoba vele kade baqala isimo sakho sicayi thola ungavuthulula awususe zonke inyama awususe yonke into engahambi kahle emzimbeni awususe yonke into awuhlambulula impilo yakho yakomoya awuhlambulula ithongo lakho awuhlambulula isithumelo isithunywa sakho awuzihlambulule wena uqobo uwawuvuthulule yonke into engahambi kahle empilweni yakho 550 uma vuthulula uyatholakala yeyi awuthola uma-1000 manje awutholi uma-1000 uyeke lokuba kwenjeni ungabi namali uyagembula kodwa unawo uma-1000 uright ekhanda lakho ugembula kanjani wenawo uma-1000 udlala o-Hollywood awunawo uma-1000 awunawo uma-1000 wena awena awunawo uma-1000

0: nan ki bem nan let ni kante la pou mi fal ni ki penet ou mwavan se nan mwa ved wawt ya san nou asasin kou zi wot a mani mwaisi klagi de let wazan kousiz
1: Imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalilisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 3.4 FM
2: umesa khona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale bukhoneni bakhe
1: Imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalilisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 3.4 FM
3: 2026 Hashtag find your power. Hashtag find your power.

0: Prophet DK Smia, Isahlulo Bisi, Gadla Ngadla, Matawuzeni, ilethulela ijuice enamandla elapha izifo eziningi ezimbelesela ukubalwa kuyo ushukela, isibindi, izinso, iBP, HIV, nomdlavuzo besilisa nowesifazane. Iyagoma ungangenwa izifo nemikhuhlane. Inkulu lento, thatha eyakho, ayinamgozi kanti kuyaphileka. Siyatholakala kuwo wonke amahhovisi kamprofethi Nongoma, Mtubatuba, Mpangeni, Ulundi kanye nasethekwini. Futhi siyakuthumelela uma ukude ngemininingwane ungashayela izinombolo 079-6551-813-079-6551-813-082-0981-282-082-0982-082-082-0982-282. Kube umbuso wodwa.
1: Hayi ntombi, hayi hayi hayi hayi, yaphela ngisho ngishlaphe ngayeni ekuseni ngithi kade ngidla nje uma ngibukisa isami. Angithi benginele ngadla ntombi, bamkhisa isisu sibe sibe ngakantombi, sifutheke isisu sibe singakabafethi mbambam. Shele, he umuntu kushe wafa umuntu engazi, heyi bamkhize, heyi ngeke. Hayi ngiqalele impela kudumisa umhlaba wonke manje ngeke, ha-e ngeke. Nawe ufuna uhamba hamba nawe, nawe uhambe nawe ucela ukufunda le mbizane. Ngoba fethu lo muntu lo manje umuntu lo enza uma kuthiwa akasekho nje siyovabelana nasemhlabeni. Nawe ufuna ukugcina ukufundisa. Evele bayogobela wakho ngeke.
2: Yabonga fethu, uma ubona nje umehluko. Hey baba Sibiya sesindisa abantu abaningi. Baningi baba Sibiya abantu esebavusile. Phela nje. uNkulunkulu simbonga ngoba naye lamandla akusona wakhe kodwa wacela uNkulunkulu. uNkulunkulu kuphela nje sidumisa uNkulunkulu ngobaba uSibiya, ngoba ubaba uSibiya akekho amandla angangaba wekho. Abantu ababungayo baningi badlula iy'nwele zakho, sesindisa abantu abaningi baba, siyabonga.
1: Akusewona kuletholena leni kuvele kube umthwalo uma ngiqeda ukudla, kuvele kube umthwalo ntombi. Ingathi ngibambeke kungathi iyangibamba lethi ngibamba la phazi kwamabeli, kungathi ngibamba nje ngesandla imithingi. Yazi nje vesi ungaya ngikumqaba mami, hayi yabona uma ngithengele neni, hayi impela hayi uthi ngasengakoze ophela lo nyaka ngifuna ukuqamba mange vele kuze kuphela kuthi nje gole oko, hayi ngeke ngiyakuzwa iphethe, hayi akusenamandla, akusenamandla, kushayekile nje kahle kahle.
2: Ngiyabonga sisi, makuya ngokuthi umehluko uyawubona. Qhubeka nje sisi usebenze. Imali ayilutho kunempilo, impilo ebalulekile. Ukuthi umuntu uyebona imali ethi imali, imali kanti imali ayizukumsiza ngalutho. Ukufa kusegazini, akekho umuntu ongaguli, sonke siyagula. Kuphela nje sesilokhu sibeke imbiba, sibeke imbuzi, sibeke imbuzi, sibeke imbuzi, kodwa okubalulekile impilo. Ngiyabonga sisi.

0: Lo msebenzi ungaphinde unike omunye umuntu eyosebenza ngaphandle kwakho. Ngoba nozofundisa abantu hayi India leli. Bathi omunye umfundi ena, awu umfundi khona nebhathini ngosebenzisele ngathi hayi alephi ibhathini engisebenzisele mina. Ngiyabonga.
1: Hayi siyabonga shayela uNkulunkulu wami so. Okay, ukhona omunye isiqede masinyane esingene emsebenzini osuku mama. Uyasebenzisa nawe futhi.
2: Lo nami ngithembile ukuthi ngisithatha ngibona.
1: Yes.
2: Ngithembile ingane ungakwazi ukuchama nokutoilet.
1: Right.
2: Kusho ukuthi ngiye kuyidethi yami ukuthi yesibhedlela izisola. Yani.
1: Mm.
2: Kusho ukuthi nabe ifaka amapayipi ungenzeli lutho. Ithe masilikhiphile ipayipi bathole ukuthi kuyachama. Kusho ukuthi sazoqhubeka alisebenzise isifundo.
1: Shayela uNkulunkulu wami esonto. Ubani omunye ukhona omunye? Okay. Ya, bani bani simthathayo? Okay, bani.
3: Siyahambonga nami ukuthola ithuba. Ijuzi-ke ngangizwa nami eredini kukhulunywa ngayo kuthiwa iyabasiza. Ngiyitshela ukuthi-ke ngiyaphila. Ngithe-ke uma sengiyisebenzisile, eyi, umsuzwana nje mhlawumbe kuphela no-5 minutes la ngaphansi wena ngibona ama-10 onyawo. Isihlabe kuthi lapho nizona imbuhlabe kuthi lapho emthanjeni enazana bebuhlungu uthe kodwa makuphela isondwayo kwasekungcono kwabe kuneqhube belilapha sekuphelile la ngampela ngampela-ke ngibona ukuthi-ke isijuzi-ke imvezele izinto ebengazazi uyabona le mini lena sokungemisha nje nalapha enzwanini kuya nakhuzwe kuthi uma ngivuke ekuseni kuba mnyama kwaqala kwaba mnyama la kwaba mnyama la sasizawu inoyindaba kuthi uma ngivuka ekuseni futhi kunedini lezisanti ngishayile ma kushonile futhi sokuphelile kodwa lokhu wasala kwakuphuma inzipho kwakuphuma
1: inzipphumaasenyaweninasezadlenimanje
3: sokusenyaweni sokusenyama ke kaphumi kodwa sekumnyama
1: manjeendala kuvele ezinto
3: kuvele ezinto manje ngiyaxabanga nginedawut nangixhazi ntoninganazo kodwa nje ngisuza sengiphilile sengingcono kodwa ngangitshela ukuthi ngiphile kodwa ingikhiphise loo nto ukuthi hawu into lejuice ivezi izinto ubungazazi
1: sabongayo ngishaya ukuthi bamprofesisizipho ubani omunye usezile uba
4: yeah nami umuntu osuzongisebenzisile wabe ukudla njengobhontshisi nje nto singawuthi kodwa-ke ngisebenzisile ngavuleleka ukuthi ngihla yonke into ma
1: ubona ama-alsa ma
4: yeah
1: ya yabona-ke iwabheki ngokhelo nawe usebenzisile
5: yebo benginama-alsa uma ngilele ebusuku ngivuke ngilale nje ngosisi phansi ngikhulukiswa ama-alsa so selo ngingaqala ukusebenzisa ijusi ngizoayawasekha ama-alsa nanokunye ukuthi ngiphatha u-left kohlangothi kodwa manje lo ngingaqala ijusi ngiyeza ukuthi kuyaqaqeka so bengithi noma ngihambe uphala olude ngibuye ngasakwazi ukwenza kuthi so kodwa uma sengihambe nje nendaweni sengizwa ngathi kuyancengeka kuyehla
1: nohlaamen khona umuntu yebo ma
6: nami ngiyabonga ukuyisebenzisa ijusi
7: ebhodlela uthi likwenzeleni ijusi
8: usho le jusi le jusi phela ingenzela isimanga ngoba ngithe ngiqala ukuyiphuza ngingakaliqedi ngisho ibhodlela kodwa namhlanje sengiyakudla ukudla okuningi bekuthiwa ngingasaluzi ngisho ukuthi ungabe ngisayidla ngisho irayisi ngabe ngisayudla ngabe ngisaphuza ngisho itiye kodwa ngiyayiphuza itiye namhlanje ngiyadla ngisho sekushaya u-ethi ngiyadla akusekho nje into ey'nkinga manje nasengiyarikhava fiksha emzimbeni
7: awu siyabongaujusikamprofeniujusikamprofeniyeusasembusweni
8: wasembusweniwamajola
7: minwamajola
8: ngendawo e-transcorp mps
1: okay bamba kanjalo ungakhuluma kubabastong usho ukuthi ijusi kusize kanjani
9: mina ngumbatha ngithole ijuzi kababa uSpia yangisiza ngijabulisa lo umama wasekhaya. Ungajabule kahle. Aphinda futhi ngasizakala nomama. Phathaphatha isifuba. Kwakhona ukuthi isifuba sakhe sinento eyiningi engcolile. Kwakhona okuphumayo njengenyama. Emnyama, angathi iyinsiza emnyama. Lokunye okusahlakazanyana njengenswayi kanjalo oqinile nje.
1: Uma ngaphakathi.
9: Uma ngaphakathi.
1: Ephalaza.
9: Ephalaza.
1: Nanayo. Ube ephalaza noma yabhekwa kwakho.
9: Kwakwabula kwaguqulekelwa kwaphuma.
1: Okay.
9: Engafakeli utestwini.
1: Kwakuyifiso le.
9: Yeah. Ilokho esibonile okwenza ngijuzi. Wena masi siyakulandela. Uthi sisizakala.
1: Amen. Ubaba usiwakuphumelela.
9: Siwaba mnqawe.
1: Amnqawe.
9: Yeah.
1: Amen.
9: Amen.
1: Amen.

ulungise okunye kulunge nokunye uphinde kulunge nokunye ulunge nokunye futhi umaqondana lo umaqondanisa uyabona ngithi kuloko ngifuna ukwenzela nje into elula sokulethela umaqondanisa mawufuna ukuhlala namphansi unento othi wena ufuna ukuyiqondanisa ngqo awenike isikhathi ke wena ungitshele ukuthi umprofethi nako ngizokutshela ke mina ukuthi ngoba umaqondanisa uneyigaba ey'nhlanu kepha wona umaqondanisa umsebenzi wawo omkhulu ukuqondanisa izinto bese kuthi-ke wena ofuna ukuqondanisa into ethize ekhethekile siboneke ukuthi okay ngoba ngithi umaqondanisa uzigaba ey'nhlanu wonke lo nomunye angizukusho ukuthi umanini ngoba kuya ngokuthi siqondanisa ini uyayibona loo nto so umuntu othi yena ufuna ukuvula imali yakhe evalekile umuntu othi yena inhlanhla yakhe ubephupha ngisho amaphupho aphuphe inamba aphupheni kodwa manje akusaqondani lalela hayi ukuthi ayisasebenzi le nto kuwe iyasebenza inhlanhla yakho iyasebenza uyabona inkinga kukhona into enzisa izinto zakho zingaqondani uyabona uthatha inamba esekuqaleni uyisekugcineni uthatha esekugcineni uyise uyabona ziphambane izinto kodwa ubona ukuthi lezi namba zona zonke yiphumile ngiyibonile kodwa manje ayiqondani eyi uyabona ke angifuni ukujula kakhulu lapho kodwa woza ke kule nsebenzo kwamaqondanisa ama-date akhona ngikulethele nje umaqondanisa ngizoqondanisela izinto nje ngifuna ukuthi kuthi kulunga okunye bekulunga okunye kuthi kulunga okunye bekulunga okunye kuthi kulunga okunye bekulunga okunye ngiphathele u-R350 kuphela ngiwuqondanisele uyabona la sisakhuluma nje ngesigaba sawonke umuntu othi mina ngifuna ukuqondanelwa izinto zami asibali ukuthi manje ufuna ukuqondelwa yini kodwa ufuna ukuqondelelwa izinto zakhe ukuthi ukuthi kuqonde okunye kuphinde kuqonde okunye ukuthi kulunga okunye kuphinde kulunga okunye ngizokwenzela-ke le nsebenzo kwamaqondanisa ama-dating naw la kulokhu-ke ngizoqala ngomhla ka-5 uzowathola-ke ama-date umama uzowasho kodwa ngiyoqala eThekwini ngomhla ka-5 ukwakha phezulu ngomhla ka-5 ngizoqala eThekwini ngomhla ka-7 ngisashowo ngomhla ka-8 ngisolundi ngomhla ka-9 ngizobamba indawo ey'mbili ngomhla ka-9 ngicela ukuthi la uqinisekise-ke ukuthi ubambe isikhathi umhla ka-9 ngizoqala ngo-9 enkandla noma kanjani masithi 9 o'clock ngizobe ngivele sengisenkandla laphaya ehall yakhona multi-purpose hall yakhona laphayana enkandla bese kuthi ngo-12 noma sithi 2:12 ngizobe ngi-7 months laphana erenki kumamkhizi noma kanjani ngo-12 usithi umuntu o-7 months ngo-12 dibana nami lapha erenki umamkhize-ke uba serenki laphaya so ngiyesiqinisa sokuthi ngidibana nawe khona ngikwazi ukuqondanisela izinto zakho bese kuthi ngomhlaka 10 yes umama amanye ama-date ke ngithe uzoqhubeka nawo ngoba bese ngishile ukuthi ngomhla ka-9 ngizothatha iy'ndawo ey'mbili kuzothi ke ngomhla ka-10 uyabona u-12 o'clock okusho ukuthi inkonzo izoqala ngo-10 bese kuthi i-hour lokuqondanisa u-12 konto okufanele ngiqondanisele yona lapho emntu bathuba ngo-12 enkonzweni ngithi ke insebenzo izoqala izoqala ngo-10 kwenziwe konke okwenziwayo kodwa sine-hour ke elilodwa nje lokuqondanisa u-12 i-hour lokuqondanisa leyo njengoba ngizobe ngilethe insebenzo yami yokuqondanisa right ke kuzothi ke ngomhla kabani ngomhla ka okay ama-date ke bese ngoba ngishilo ngathi umhla 13 no sorry yimi ophamba okay noma kanjani-ke umama manje izowaqinisekisa uma kukhona la ngenze khona iphutha kodwa umhla ka-12 noma kanjani soluqhubaduba